0: Arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda. Bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none, murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihoto fise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacho biba bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubu
0: bunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo nta rimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

0: n'ihungabana n'urukundo
1: yegumi
0: bujya umuntu afise urukundo muriwe niwe umutunzi na kwita umutunzi umuntu afise urwango muriwe cyane mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

0: arakoze neza arakoze umutama arahabwa kwanya agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira niyi
1: indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze igihe dufise indirimbo zitari nke ariko ngira twabacishiriza ko niyindi atari umugambwe ngira ntacho biba bitwaye
0: yego me nanje n'icyo nshaka yitwa gute iyo ndirimbo
1: muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte atari ko byahoze
0: uko tubibona siko byahoze bisigura yuko kera nta byahoraho ubu bunye biriko biraza neza cyane hariho bishashe
1: hariho bishashe bwo mabiza
0: i message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahora ni ubuhe kugira ngo twumve
1: ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo nuguhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire bikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira ego.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihija mu muntu wariwe wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: kunshigikira mu bice byose bya no muziki wanjye ko ngaha gituma navuze no majambo nashoye kuronka kano karyo nuko ndi umuririmbyi eh
1: Murakoze rero bakunzi ibinsamirizi ikongera ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none ikiganiro yari yaga muri rimvyi twari kumwe n'umuri rimvyi chocolat abavuka ngaha a muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 192 bice bitandatu aha rero niho tuganira duhereje kino kiganiro twari ko turagirana n'umuri rimvyi tukaba tubashimiye kuntu mwadukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira

dukomeza kuba twona kwakira ubutumwa twakira ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari utwandikiye ubutumwa avuga ati shalom shalom, ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira. Anita, mu izina rya Yesu Kristo, nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe.